Ami vivi o mi homi abegbe dona mi oso radio kanal FM di le dukwa mebe nya jojo be toto di egbe ya uda. Weitri ama dengwa be nkeke wivu atongwa le pe akpe vekudo wivu aden ame mi akanya jojo otana mi. Sophie Fiadia, Golf 2, benu toa me dikpoto mea Eric Bade, ebe dodo le kwe kwen toma gbano ye di sibe pupopo nene, ge yo ma hokbe da si jenko so meri akbo. Dola sibe million alofa venene ye hihi kone abe gajrado pe kelenyi Bank Mondiala e dedo togobe akpadi alibena lome awanane e monzonzon ne batim fo so lome be mele jepe avakoro aditi kopi be ajonu opia e lagble de duo mechon. Le se ana bakudo zovola benu toa mea. Tudon noto ke kpona enu fon fion be nyan ogboa e de gbefan so kudo kole di gan me vebe tutunti e kebe kole di yo wa sklupe ke gbana o magba odo.